0: 남목이 튠지 회계기 남내 년준쇼 간들히게네 센신바니 중야미마 군급 룽티 레군기 회계 진람기
1: 中央
2: 멍멍根基巴龙城里空我跟城南家阿姆克拉兄弟连城阿马龙西米克拉城中央멍멍根基巴龙城里空我跟了城南家阿姆克拉兄弟连城阿马龙西米拉城吉克登的沙兄都跟马里巴阿丹东阿给切记也命啊
3: Sanjir Nyamdu Sanjir Nyamdu Sanjir Nyamdu Sanjir Nyamdu Limtsin Shigin Tangdi Sanjir Jin Nangtun Rzo Ne
4: Zhongkuo Nambi Tangrab Zhanzikchen Jia Namba Sarwan Bapi Togi Shichib Shuji Xi Jinping Ga Dalu Tsin Jia Jiasila Chongluk Jia Netsila Nge Kuzi Bali Amangji Tokar Shibi Shawa Riri Zin Yagpo Jibgi Shiba Shiji Kortang
3: Shabshi Lirgush Bicil Tor Tunga Ting Rimba Parti Nangku parnun ji mang se ftan ter tong ikor
4: lo to ta rang je je xia xi nyu chong dim chong dang da na jia sha jie dang zhang shuang sen pa ra dang yi kur xia xi xie tong ge zhang dang ce sa ngun se tu ta xian bi kor dang
3: ge ren ji a men dang huo mo zi chong ge ge zhe mul de le gim chen dan bi pirim tu bi ji ju ba ding ab ji ji nam ren ci ye shen yin ab jia cha ren a lig chi bi kor su yin
4: xu ni tang di san ji ji xi ti nang dong kha la sa ro nang
3: de ge li kong de bi ni zi Loring an sin che charangul jung a ping go tsgul lor. Golomten Xi Jinping ge shukhang na wi dang zhong gi. Mamang jim zirden tsur re mun she ba dim ba tba mung bin tam zan ji ta chung ding. Mamang r devren zan bi gong pil ji sam lu ta chung she di. Amang chung gan sung dang lag ji she per hi jik ba ding. Mamang ji ka ca ger tig dang r gangil chi wa, sim chil chi wa, rer gu chi wa ji ji gna dun tuk chul she per hi jab di. Zhongki gna bi dangrab jin zikjin ji zhimji ngar di mangwi ngar di zhengshikar gu ni mamang yung la panba zhinshin yu. Zhongku gongchen deng ne mamang ji che de huan yi ba deng. Mamang ji gheng ki darji xiongwa shigri. Dalibda deng bi cir jik nin. Zhongku gongchen deng huan yi ni long obja deng ar nga kor dimjil shiwi cukchen do. Jichib shuji Xi Jinping ki fsatun gna wi deng ge pashung che shi chu ji donzin ar jik ne. Mamang ji chu de zawar deng sib cik ba deng. Tongda war sim de mang shir dambu obdan ba de yin shing. Chichib shuchi to nang nangwi ngepar aringa yin nang ka donzi narchik na ngepar ta mamang la lakpar avtay ni lorji jib shashig labchi narto gishi pati yin. Xi Jinping ki, rangri tang ki abjesan na mamang yin shang mamang na abjesal yin ba aglo la hrtambur ngin.

along chintang chabi ganga jobal henji chena ba demo yinna ta yin nga chu zhong yang along chinda nian chinda che chab li khu wo shge le chenam ji zhong gi zhong sib sar ba xi bi lin chen nang lan zum song song che leng chi di de lin chen de la san ba de gap se xi ngai nang har jin lin chen di zum zhe ba dang hin jun ba la shi de chu yin jobal henji Dena deringa linchana tansma ye ye jongpani phonje de tamsing langlang zhe xi ba guo zhe xiu bi che zhe ki gong ni guo zhe xiu bi nang dun la shi de san ba zhe ga se xie

zashang siwi yibsan kalanji, gichu ji hengi, derenge zhonggi zhongsib sarpa shibi lincin tongcam danin zhugu. Lincin di zomzhig ba deng nhenzhun ba lhashtag cu deng, zomzhin gankarwa do tar yin. Lincin gab jachiyong kong na, wujung nyeri cikbarni yin. Re zhubunan ba, dina nga cu tang zhimi lincin nang yangshirn jayyong, zahi delg.

Mamang Chamkang gi shibchub shi ba li, Jodun di suji na, Tegyil so si sunche ge mo chela song ni khabi dondang dar, Jintzib ganchang kargi mantang, Jintzib ganja sing kargi bi talin la, Zo shuk sim lam jaya yo bandor yo de. Deyang sotun zanzig shenguan je ganchib shuk ni, Zhao che ge mi tumar chanche ge mo la kabar dang di, Cheng tong je zanzig shi ba dang, Warta sunche ge mo bi ba yin bi, ki xu tun de xin kuan jian me cheng mi de jing jing gan che de wi jing ke gi ba dang zhao che ge mo dang sun che ge mo ni ma bin yin ber ma sil pan cin jin zhe wa yang zang wi sun che ge mi cheng jie zhen tong de ba ki xin nan zhe ge zhen yang sun

Ri tomri na mangtun shapchul peni yongsa danbi mashige na rangni rangga da tang gun yin si ba nang jin rangni na denjig jin gan kan kan tang po de de ka de rangni ji rangni ji denjig nang me denjug ba dang nin ka rang du ji shapchul ji no chin jing ri ji ti gan chak zu de rangni jin kar go ge

tene samliya motu che lingge chu nyalam tu bi gu song se tin ni ne gi chi song tu wa si bie song se ni ma ti hi se ti chi man ge ge yi zan ba ta dang ci ba sa la ne zam na ba ji shi song se ti lo go tong ke lu ka cho bie chi le se dan ke pe ma la ma la ta song wa sang bu la ni ne da na ba ji ji sha ma se song se ti cha sha gu yin na ji lu ni dong ye shu zeng ye lo dang ki cho jin ye shu ba su wa su qi 请啊，苏志杰别松懈，平胸起立下。

takbe sinkham sunse de chasabina jilu ni do ni shi tsak ji lor sar zum na ba ji yin ba tha log chong ke gen kham yu gur ji ki chen a mi nam ne kur yu la sun ge tha nang ji ji gu ru bi gu chen ye ti we ji du dian pie pian zhong sa

0: ki samin nari tang porce. Debjur chetan so chagmi zang mi chi ki tuyga minra we sukbyu ki juji ki nyuba ya gyundo chukwa shi. Che zang xingde so seri ki cha se tang ngar cha tu se suju so ki ngon jitar sedo che di ngana zui samshi ya uchi kukdu. Sama ma sebe kong la AI je ne chati che be sama par shi kyam ne kubi yin ti rangu ngang sama tin zui nari la yinji che che suju zi ya yumi jik so tukwa shi. Sama kandre ji dedang ki seri yinba sedo yung tu bata chi su pechu che gyu zui nang ju chukwa shi. AI yi seri la yinji che tu ma se nye char tangtung seri ki par nang ju tang lu ze kum cha nang ju ni ki dun cha nang ju so ki che gu be xin yu za ti nang lo lu shu gu yin ju ken la ya dedang ki cua ge dang cha kwa che gyu ya che dun che tukwa shi. Sumba ti dedang chung gu ni se dun ri ri ne gu zu gu. Taluni gegeb ki sobyu jise todam loyi chego jugjiwe loyi. Pabdun ki sajata lupyu jise todam che di misangme gyunten ki ditan tsuwe ki mungsi yinbata. Gema ditan ki longa zingi chargu zhongba yinang kase dunbe zonye chachu chenpu nikyangshi. Lakze ki chetab je ni ditan todam ki ceshi maro tangne mi tewe mangwa ya manye mabyu ngang rangsui keshi dunbe sadun zubji toba che gyu ni senze ki nyubo dunbe. Kacho dinti shi. Nguanxie, nimin ki sadung tsuju yishib chiye la chile ki tsuju dipchur chiken ki jigla jigde ki zubji chi guibe manne towa tang kebja yang tezan chimbo yo ma shi. AI yi bari yinji tang geta chimbu biib lakze kongbe chimba ti lakshur tu balen tang che tu zi yakwa rangsui keshi dinbe chugu dunba so ngungyur tu pa shi. Ma shi, kongze ki chinu tinzu chile suri zubdun ki cip chi tugu ma shi. Yine le gyundeng ki ditang todam tiyali na nyudeng ki ramdi chi shu kwa shi. Lo, singa nam so da tiring ki zhongyang lungti nyanchi ji kib le gong, pyoge lungting ki tiring ki lingxi le zin shu zang taga xia yin, lingge shu ten cha gong.
1: Nyambu yunting nang yun. Zhadu APP yunting nang ne zhongyang longqing nianqing jigyob le kongji nianqing tang longqing li zhen li zhe ka le kirang ki kang sen du bati yu tu kong zhong la sen chong tang ta dong ye yong ki longqing chilam ka ki sun yul tang jie ling ring ne rui yang rui zi so ji li zhen zi zhe mang gu kirang ne ji du da sen chong a jiang jiang APP ti nang nganzu zhongyang longqing nianqing jigyob le kongji pyo ge li zhen ya sen chong ke si yunting yu ne nganzu pyo ge li zhen sen du na ngui le ya kirang ki lak to ka ba ram lang kor long le ring nu do xie so kong rong to yunting APP poli nang gui batang yunting xie be ye yi ki ta zi ni yun ni jimba yi yunting tang ting ni nian be ting di yin yunting APP poli nang chu ji ti xing rui nang ye yi to ne zang yu guang bu xie chi ne cui xin nang de ji nian bu yunting nang yu nganzu yunting nang jie yong
2: ngam ji ta bian yu gi gian bi ge se bi ji
3: jiu chu tang gin yang gi chu bie zhi ji lu qu
2: dan na du ji tu mi tie ju na wei yun gui sa tu
3: yang xin pa de ming wen bie chang ju sa tang
2: po xin ji cha bie cuo bei sa tu
3: mie ge yu zhu guo wei li jie
2: mie ge yu zhu guo wei li cheng

0: kela kungam sa.
1: Kungam sa.
0: Kela kherang ya tus tadi nam ju, chirta chane china, nyanga chishin nang war ba. Ani kela kherang chiki thomar, zumri ki zumri mangwe chune, so nyanga di, ta susu kacho dama san dam gobe chunze di karina.
1: Ta di, chikne kela ki shukin di hachan chambar wala.
0: Re re.
1: Kela nyanga pachi che. Ani manzo kela nyanga lobe gyurim nang gol, ani susu le me, triya ki chowa tante nye. ti chigre ni ne de ma re ki sig de da do me do sang ki ni ma me ngeng gyu jing putan de me bi che che su su cho wa ji de sa pen ji ni yun de ya na ju ji ji du nin ji ni bi du ge en ko lam sa ma ti ya yor ba la
0: wa ji
1: de che cha sa me ma re sig de gar su re ta nem bu nem bu de me bi che de yin de de dan cham bu ji ni ma de de de shi to la
0: da chi ki yidi kar su su kan sam ba de kato gara yi tol kwe kar sorda tab tibiru chirwa.
1: Tab tibiru chirwa.
0: Nasi, tinday nyungzi chimbu mewa.
1: Nasi, tinday ko gali gali sa yungdi ya debji namsan drubi sarchi.
0: Drubi sarchirwa. Nasi, nasi. Ani, nyinga lo kya lao gongpa chim na zumni shinta dami mendrawe kyaju rachi kari yun na?
1: Nyinga di ta tinday kcho jitu ta ko zo di ngane zombo jik cho rwa me. Kwe chiru yugin jik teni ri jangwe il deje. Koke tsu garin kwa loo yungu warisina, mikurin kwa loo yungu warwa. Mi zidungda, juujijin kwa loo yungu dita, komi chikune kukyuru rangshin chungse yiba. Ya, zombo bogi samlu samshiji kyo mangpuchi dinangal tsuiba. Sabato tsuwarwa.
0: Oze.
1: Tsuwa di. Zombo bo yudu dintaji ila, kola nyongzo gandaji yungdo. Yana kuyu di kwa sambala pukdu gandaji dangdo. Dimi, chande purji. Dindayi nawaji tuwala.
0: Ko zinyung dindayi kukone zinyung kuruwa. Masa kwe nyinga ki gecha di nalai chiki zumri shinta dhamanja kuchi. Haja nyembe ruruwa ntina.
1: Nyembe rin shinta ta dhambu shawayarwa.
0: Lese lese. Ani ta gyala kirang ki ta nyinga mangbushi jazu namruwa. Dhandi pato chiki nyendip ta ka kazu zi dhan namruwa.
1: Ta nyitong kyami chami dhuyin lo la mata tush nam gyala nyembo la. Jangdoke mi lam se shitambrelo.
0: Yes.
1: Dine, naning shine doajil, yigi sengdui ma basa che. Dine, gengmi chungchung, gengmi chungchung tat, bögi jibinyinga angdangpute.
0: Ale, ori, dandi bögi jibinyinga tomodi gyalakirangi zambe, nyinga dip gengmi chungchung dirima.
1: Rela.
0: Yes.
1: Dati, dhiya randa che na, nyidong, kami choksum tuwa ne dribrela, choksum chukshin na de dribda, bitun jaya la dik tsuk ngosunga.
0: Oze.
1: Jela ngan zuki dhidrabu ne rokyo na che, ane dhentu pishansula.
0: Nasi. Torte na ta tandipato nyendip mendoa ka nga tsanshirwe akila?
1: Nga jena sum jela.
0: Nga sum?
1: Den lukzum ki tepchik che.
0: Lukzum tepchik che.
1: Dune kisim kyuseti che. Dine ji chung gyurma. Di se jo re la, sawa chuki tongpo se chi.
0: Le, nasi.
1: O di chi, tomda dem ngatsi chi re.
0: Tombe dem ngatsi rwa. Dina mang je di nyinga rwa.
1: No.
0: Nasi lese. Ani, ta kila kirangi nyinga ki debi nenda. Ta na si luzung ki deb, chen tombe ngatsi tu yindi. Tezu la chiki, tsumri ki leri kaki mina yin nenda. Yena, jaji lobo pe kila kirangi zamchi tozo la tenchua re kenre nang ina.
1: Ta miso si kamda mewa mandra re, kaya kashe ke... kabuchi kirela, yang kashige kabuchi bi ngewe omarwala.
0: Reze.
1: Ta digen nangune, ta tsangme tingcho chung lego di anin peche gengmi chungchung di minro songgela.
0: Jibi nyinga dipi.
1: Jibne me, manzula, jibi nyinga mebe da tongzi chikang pe surchi. Ta
0: marini
1: yuran da tongzi kang ya me la.
0: Nasi.
1: Jibi digele me, nyinga se chi gyu jen ya, lobsto ya na, mendula ya na, nyinga gen zeba di longs juo ya ki. Tendres, tangan zui gyakchichi, piyubi tendrechi.
0: Sambi gyakchichi rwa.
1: Sambi gyakchichi, piyubi tendrechi. Odeela, gabu nangila.
0: Lese, lese. Chizan, nare samba le, gyala jirangi, gangmi chungchung seki, piyugi nyanga debdi doyindu samba, ta tingwa la ngune chiki, jibe nyanga zay tendrechi, chike ta gyana zwa yueb samu, bayul jidanga kumbu re dunga.
1: Shweela.
0: Chizan, gyala jirangi, gangmi chungchung sebe, ta piyugi jibe nyanga debdi doyindu samba, ta tingwa chiki piyugi. jibe nyinga zhinye gwenpo tiki nanzu di da sesu la labar tu bioge jiba tsu la chungdi ni nyinga nyongre shetu yengi nambi jachi chi kondi nansu tsangi ani da jibe nyinga ngune jashi nangi la zumbri shenda ta minra ki kure yang zhidang tuwa li nenda jeju rachi kare yun na
1: 네 타이완기 동부부직 TV 대지 다녀요라. 됐지. 고대회 교재스기.
0: 고대회 교재.
1: 고대회 교재. 됐지. 됐다. 매만 우직 뭐마제 집에 있는 것들 통조는 거래. 그래서 자분링래 된대래. 론이기 건나 집에 좀 있어도 된비 두고래. 장면에 딱 통조는 지세대 부고한 거거든 해서 통구에 붙어도.

nga thang kyang gyu gi chen su dik chin jim khu de ju tyen ge chun ba thang marma nga wa ra kyang gyu che si ba so dang gi lu gyu gi lob si kha ngob su la zam zum ji chen ne kang chung gi lang zu thang cheng ji ji wo kang sa ra cha si ba so nga tho gi lu gyu ngwe chen gi lo ni kya de chu zu la zam tyen ne sar ji ji ne kyo bi chi shu gyun tu chi ro dang yu ba si

nangdun ka niba nani geyong su rimzi che na loma miti tungjur ji ta chewa chu zam la rongyu chen du sargu bara lobsu bu sengyur yongja chongdu ne shi do chungwa ra nyedo ni seng lo ro geyong su rimzi che na loma miti tungjur ji ta chewa chu zam la rongyu che ba ti nyedo ni se shi lo le gya jing nga la zam par yu ba shi ti na kim zang gi ben jo ro kang ye yu bi wen ge lobsu tun zam gi Loma chewa chi dan sai ge dan dun bum dun chi le, co we ke sub rung yu je ba ta. Loma chewa ni dan sai dun ta, nge bum ge chi le, co ju le dong ge che si long su shi ge chung yu. Ji rim le ri lop su loma chi ni le, ge gup ge jang zhe le tun ge sik su to ba ta. Loma chewa chi dan sai ni ta, dun bum gu chi le lop yun za cha dan hua. Loma sai ya si ta, dun chi le ge gup ge lop su rung yu za yu. Tungzhi yu mi lopsu tunzam gi loma saya si dan chubum nga chira gi gup gi lopsu rongyu rabata loma saya chi dan gubum gu chira lopyu zeg zi zasha dan yu. Turim lopsu tunzam gi loma nyimbum chi chira gi gup gi jang zhe lektun gi siksu ta loma saya chi dan nyibum ni chira gi gup gi jang zhe lektun gi guja siksu. Loma saya ni dan chubum si chira simju loma jang zhe lektun gi siksu. Loma chewa chi dan sa nyi dan dunbum chi chira gi gup gi lopshu rongyu chi ra yu la. Loma sa ge dan ngabum nyi chira gi gup gi lopgyur ngui bun ra yu. Teda chepji, rogyur gui mungyu tenpu parishin, nyedo nyi seng loro ge yong su loma ra rongyu gwar tong juro somtong gupgil ha zam dan wa ti lo koma li gya zi chupsi zam par yu. Tena nursi ne mungyu gwar tong jiro nyedong shibki zam dangwa ti, rogyur ngunpur gijuji chuk sungwa ta, tini rogyur mungyu gi yungkung zoshi. Lopsubu nordun si sija liu yu guan ki, tante tun zam su rangi gi lomara rongyu zubi ti, si xiong gi rongyu zuyu zoshi pa ta, lopja ta jitsu ne rongyu zuyu pepa chi pa, chetab ti rimi rongyu zuyu zohar chi pa ta, rinyu rongyu zuyu pepa chi pa. Rongyu zhuyu tie gange yu bala rongyu zhuyu zo qeba ta, pyu zhung le chaga zhuyu peba da qeba. Nama si ju sungtu zhiwa qi gi zhunggui kye zhu gi lomi rongyu ma la chubdi, kim zang gi bian zhu le gange chebi gingi, loma lop cham chebi ni zhu mitun bi qi, lam lu nin ge lin qi yu zhi zhun du. Gi gup gi lop gyur ngui bu ni turim lop su loma ra ro gyur chebi chubji kye zin xi shi. Nye xia ra, Tulop gi lop du le dun ca zi uru nga bie xin yu bi, gi gup gi lop gyur ngui bu jik du dak zhu jibi tun zam su lip yu. Ge yon lo me rong yu todam dine gi zhu rin chen shu me yi. Gi gup gi lop gyur ngui bu si ju lak dara che chun, nye dong yi zeng lu lun ju para, rim zi chen ne guar tong ju ro,

0: ne gudi dan yuwa shi. Maungba re, le ji ti tun zi ji kuyun shi bu tan ji cheng si tun gong na din tian, tang dung cian dian jian tan, jie si tu ba la so be ten yung pe ji ki cia jie ti xin si zhung ju yin. Le ji la zi ji dun tia tu ni zi jie pe ten yung ngun ju ba si yin ba ngun tian, mu tu tu lang kor tun le ki ji yung zheng xin ki ten yung pu ju le ni zi tan gu ji cia yun ba shi. Zhong gu lang kor la zi xin zu di ne ki u su ri zi ke jian zhao dong chang ki. Ting gu, qi jie ji chom zi, tun zi ki tan kung di tan tan zi xir ki lang cha yun qian mei ba ra xip ca su dong xin yu ba tan. Le di ki tu sung su, ge cam zhu bi tan bu se ki ji xu, pen chun ke lin bi nyam le ma la jik zhun yu ba shi. Ming a ra ti ni, zhong gu tan qi jie ji lang kor ki kur yun ding zhu tan, zhik su pen chun xiar dong ti xin chum zhe pen chun ke lin, cia xi ji tu jie ki di wei xi din tu kyur yu ba shi. Ma wu ba ra, le di ki tan bu se ji xu ki zhuk zhe le, ye cham le zhun he, yi din du lin qi pe lik se dian pa ra kyur di, ran ye ji lang kor qi jie le qi dong qi pe bang mi ji le mi du kyu kyu shi ji ju ba shi.
1: Di gu le gu ne pe pe ne zu, zhong gu sok zhen ta nyu zhub nyam zhi lian zo ji zi nga nyin. Dao dun pe, zhong gu cong so qi zhe ki rin gong dun zha ne ti gya ta nyi zi zhu ca chu sin pa ta. Ti tu zong li gya chi juan ca nga pa ra yu pa ta, chom re kor kyu ki meng shi ji cha ne dian pa yin pa kip zha jie yu.
0: Di gu le gu ne pe pe ne zu, Nursi bu zi nga nyin mu tu tu, nye dong nye shu zi ru lu tun yun ha jang zheng hui ge bun tu ting si bi ting sun pa ti dang yu ba shi. Ta ting ki mu tu dang hui ge bun ni tun yun lo sum ju nang ge ka ten ki ki sun nu ngui bun yi ba tang. Jin bu ro gol tong ju ru dun je sum ju sing ki yu qing, xiong ngui ki zi ti ti kong dang hui tu ting chik bi ge bun tang jing sun yi ba di ge zi ni tang cheng ju ni sum yi ba shi.
1: Di gu le gu ne bi bi ni zu, ta lu lo du hu, ge yong gi meng shib tin bi meng mi cha sha sar du gi ngui bin go ro tong ju ru dun ji ngab zhung ngab du dang yu ba tan. Mi nge pa ra, meng shib tin bi meng mi cha sha sar du gi ngui bin go ro tong ju ru jik dong sum ji sum ju su ni la yu ba tan. Rim zi xe na, meng shib tin bi meng mi nye ri bi, song nye ri chi bi tu kim chi chok sum tan go dong la gyab gyur xe ni, meng shib tin bi meng mi cha sha sar du gi meng ngui du ru gi ga ngen se ro nu ten xe yu shi.
0: Di gu le gu ne bi bi ni zu, Gəb nyingar bè zhōng gu cha jian nian dò kì lo gara xiong chang kì sung ma jì bè jian dìm zhūk zhì nian xie hong kiap zhà xie yu. Wang zhōng kè suo chèp zì kì lo zà dian bà tàn lè gè zhūn tàn zì zhà yin bà xie qì xin su tuan bè bè ma zhūk zì xì jì dian bè ngang zhōng gu cha jian nian dò kì lo gara xiong chang kì sung ma lè dam tuan chung wà tàn. Yi xin yu suo ngun xì bà wu xì rì zhōng gu cha jian nian dò kì lo gara xiong chang kì sung ma jì bè xie nian jì zhù xie yu bà xì.
1: Digile wune pepe nesu, nursi butan tijuk totanpu ce nga nyin, zhungyang ki rengchun nesi rogyo mengu goro tongchur sum ta chewa sum zaza nga ngui la dang ne. Heilung jang ta Liao Ning, Jilin, Chongqing, Sichuan, Guizhou, Yunnan, Shanxi so xing jin ta chongki gie gi rengchun nesi tijuk nesi rogyo le dun pe wara gyab gyur che gyo pashi.
2: Namo che tingi yang dang di ne zhong. Tuyera pikyur kin dokja ndine tu. Tandar kinkene senshimu dini, duya lundine kum pwege tinam ki sengyur nyamja li zesi.
0: Diga lekune biwe ne tu. Nyamja ge so lopsu cenri rinne dikzu ki ce nga nyin, bi jing ti ni, nidu nisho zogu lu nyamja ge so lopsu cenri rinne dikzu ki ge ji soku kebe tunzu ki zemling soku ge chonggir tu denke we kyabja se yuwa shi. Nyam zhe ge cuo lop su cenri rinne di zu ji, bi jing le pu sun cuo bie su gui ji xu xia tan, zhong du le ka chok bie chong jir ki gyun tu zhong bie kong bie ji dun lam yu ba ma se, ti ni bu nu dian ngang sung zhi qie bala din he, pu zhong ki nu bu dian bie si qi cen nye di to wei wa xi yin. Bi jing ge lu gu yu rin dian bie chong jir ki bi ri tan, chum zhe ngu se tu bu dian bie sa ji ki nam zhang, ti xin sun shu rup du ge bie su gui rinne ki se dun zhe ki xu xia tan, sa du, Di gui cuo wa jie pen zun gui di dong tu ba tan, dim xi dian bie ne zhu chong jir xing nyam zhun qi xing yue jie jue yu. Zem lin su gui chong jir nam zhang tin ni nyam zhi ge cuo lop su cen ri rinne di zu tan, ge ji su gui ke bie tun zu ki, nye dong jia mei zhu gu lor nyam tu zu gu xing yin ba tan, lo sum ri li jie dim ting ri qi ge yu.
1: Di gui li gu ne bi bi ne zu, yi ren xin zhi bi zhin zu ba jia ai yi xie ngan yin. Yirin ta ama nipi wara, haar muzi tsuka ki soto zhulam ki sakam xieti chargui dinge te mendun jikyur chungwa ta. Gyegab nipi nyamchi seta ti tachu ki turimla lip yue chi chuyo basi. Yirin chinti bi buchan xunpa, jali baba di yinin tiri. Yirin xiong ni todam cui jin xiebe jangchio zhulam ta, ama xio tan ta nipi lukyu zhulam sangma jiri kwa jagyo yin. Sardu dinge bi zhulam la xing ni, zongli chusin haar muzi tsuka ta, 提醒苏格兰卡车被突然卡击，一连几。

chikya chir dungwa ta. Chir dung nang zin tonyum nga pekye chukyur gundi dan ci. Zemling ge kub ka lo kukab saba tiwe mawa jingyo shi. Zungkui cong ra hajan chenpo yubi, guwa mo ji zem ye na ti zem ki chiru zho si. Zungkui

tene samliya motu che lingge chu nyalam tu bi gu song se tin ni ne gi chi song tu wa si bie song se ni ma ti hi se ti chi man ge ge yi zan ba ta dang ci ba sa la ne zam na ba ji shi song se ti lo go tong ke lu ka cho bie chi le se dan ke pe ma la ma la ta song wa sang bu la ni ne da na ba ji ji sha ma se song se ti cha cha gu yin na ji lu ni dong ye shu zeng ye lo dang ki cho jin ye shu ba su wa su chi 请啊，苏志杰别松懈，平胸起立下。

Zhibukaagi tengwui tan sishungi ngibar tu, tingzui tenpo tan kurlin pyoba chi di, uijugi genji chakdu kurguiba tan, uijugi lingin lagdu lingguin. Lakbar tu uijung gagzugi lingin jiwi sikuigi tengwui tan sishungi, uijung gagzui chekyu ti, mangzui leji ang tangpur zinin zinguiba tan. Zhibukaagi rishin, genjigui la zhibukaagi rishin nushu zhigui. Uyghurgi netan chenpo yunkyung che di, Shernu pargi Uyghur ramdi sabi che gui bata, Shindu uywi sagu ki Uyghur lingi zonidu sunin gagzhu che gui. Uyghur che gui ti, Logyur tan Rikyur sungzhi che di, Uyghung mangzo la nichi ni, Rangdob rangbi tan gajen bezun

zu likti chiba ta. Gikab nga gong gi gwa da likti chiba. Nu gong zun zun chen ta, kor yu sungyab chen ki tuan le ta, tuan ki zangma chen ki tuan le. Nu gong zangma chen ki tuan le jie so yong chiba.

Ambo, lengkar sepa melong le mayor sabki tungdu tang, naso dodo nyenpo ra sanje sansan tukju kor. Deyeng, xar lengkar tujan chungra mdordu sabki nan da taro. Wona zha xipa chorje. Deyeng, namche tangbo, nang namo ngarje tutsu ngarzo du gawa yarto. Sepa cha kwa tomar, woye longkan chungkor kor, nyungwa longka jajam cha. Gola meye panrembar, jamsu jaran tane kor, sepa macha, sepa cha, sepa tangbo sayer chab. Sopo tonggong garpo cha, soye gongxian la cha cha. Dele se cha yi cha cha, se cha serpo sa la cha, sa yi gongxian dewa cha. Wiji rizal hampo cha, leng yi leng chen goban zi, yi cha anghong nam de cha, nam ji gongxian dewa la yikar nyerji korso tang. Chan jiao za chi la so cha, sang jia gongxia tong so cha. Dele sen so yin so cha, ser ji rabdan la so cha. Dele rorwan sopden cha, dene leng yi leng chen cha, sado hing cha la so ba, remgi senung yik din cha. Barja gonga sertak de rizal sen chen yon so cha. Dangbo chiwa jik ji ba, dong yin hong nam ji jarpo song. Dese mungwa lam lam song, dele remgi chepa na wandin ji jik la so ba, marab san ji jima la ngarlan chepe rinpar song. Dise yamla dajok cha hlani matsa la so zhou, yamla gyarpo tengxio tang, zamdang chixiang samji ji mongmin bengi la so song. Teda namjian tama la, chijie amun chato song, dele bagye jipa na, yesang namjian jita tang, yemung chochu pawang zha. Jamchok la yi zhume tang, mungzi chila ngajian ji buji ruchin yara zha. Remyin che bu yuba la mungu dang tang, ajan zha matsa ga tang sechong ra. Xiangbo wada zhao dun qi, deye yuba tama la, ruqin jubji nre san zhou. Teda namji yuba la, qebar lingyor doban da, dao ye mung namji yarju yen, sepa mungwa lam lam so, dongra mangpo naipa ji, hlasen chaji gongjan chow. Dise ra chak genpo chong, dise man chak zinpo chong, le chak zin da re chak zin, basam nangka qiwan dan zhongzan chak jam kap di yi. Zele qunpin na bo dan, qulan pin dan, laman pin mungbo dan ka yarju la, dong kam yarbo tomar zha. Qunpin na gui dong jay la jibong seng long, cho tong sam, qian zhang qiong sam, yar san zay. Seng long gama dong jay la, yar cha gaysar zhongzan chong, chamo lan ka yar sa la, zam nang gaysar yarbo yo. Soge duye tanga da zongxin zongxiong mangpo pao kamsam sasam deyla gu nzamlang jiba nima xar jaxi sasam qiabar xo ji dang. Deyang jiksan pa mungin jik dindani jia jamshio zirga xaja tabo ndurgen dey. Xar lunpa lang, lun zamba lang, na palang ju sang jamma nila sopo lungya da lungchen ji. Mazi pa tarong yi lungchen zhanglan debar nangu. Lung deda ka nangchen lun zamba lang ka sacha. Yagar dorje dinje sanso, yana rigo zirnga nuso. Burja buje sacha, nzamlang sai dewa, yangcha norwa nayor, nang kurlo zebji je margyal, sa biman dabji je yandang to. Barjahi dabji je rawa, lo nzamlang gola sharpu yangze. Gangra mochu je gorwa nemcho, zhongkong pakwa jene zekje ndorje, rige dongso tome gorwa yirjong. Che tangzang, chepcha zhangmi yirwa nemcho, xiangzen di agan chungpa sabzang, do ngari gorsang, barla uzang ribje, me le ndongkang ganjo. Mayor lai jinkor zhebya sai dendang, zhao lang lang zhagpa yannang, zhao lang lang zhagpa mannang, zhao lang lang norwa dendang, nyi lang lang kubzao chasa. Zhu seng seng jiao an jir sa mayor dagpa xingqiu, demqiu norwa po zheng, leng san tongwa gomu, mayor zhou jagar yor tu sou, jagar qu jia ta chan tian sa. Mamar zhou jana yor tu sou, jana chen jia zhang din zi sa. Par zhou ad rong lu sou, zhen nang a derka bu lan zhe sa, seng chi xiu jian mei ci ror, lo ca wa rong ka pa ror, da nyang chi nyung ma pa yor, ser zo nje yi gang sa, nyu zo wo mei gang sa, ma long dar jian jian kao, mo qiu qiu ma qi ye zo, jiang dian dian bian men cuo ha, sa ngang pei ye guo jia sa, sa ngang mei qi ji jia sa, ngang chao xiao zai jian sa, chong chong ge zo ngang sa, qi ma qi ye nen bao sa, le qi yong nen bao sa, ma le ma ni yun dun dou, qi yan qi a long qiu se, man bao zhe ma xia de, nian san guo jiang ci se, qi sen gan zha tao se, long se ru zai qin jia sa, qi qiu xing qin jia sa, ma yao zha xi da teng, sa sui san le sa sui rong, sa rong ni gan zhe ma sa qia. San za tang yin dao ran zha, na za ban zan zhima, na qe yong qiap xiam zha, za za gong mei song jin zhou sa, yong xiang ka lang su ngom sa, xiang da la mei dao zha sa, xiang dao deng cai dao chung sa, xiang la lo leng min sa, zhen nang a der ka dao sa, la xiang xiu gua yi lo jie sa, la za kub sao song jin zhou sa, ji jie po nian si wa se sa, ban tang na wa cha le, na wa mei dao zha sa, za ya ji min de ge gang, min bu zhe zan qiap sa, qia man bab yin la jie di, dang zang za qiap ser ma. Rā cē sāng sāng gēn jīng sāng sāng gār mō yērāng ngōm sāng, rā gē sāng dā mōng kōr sāng, jā tā nzam zhōng.
dog yesa, tang xiong sa mar ge qi sa mar ge nem ya qia sa, ban jiang ye ye men zhe

tab la lu zao mo la lo pa tam sa chui zuk jin zha dang zong mi ge so ge de ye kha ta ne bang kham dok ka nar ba tu jim re kum cho chi de si ro ge ngen ru lam ta chai ngen song sa wong tang ye zab nyar ba dong har ya re nga ma rong dun de ta sa cho dar kan dar wan tho wo che ji wo la cho tu ba ga ye da kum sang rang sa zhe jiar wa zhen me wang yan ge zhe sang gong be sen ji la dukpa dharwa nyingpo yang tamsa kirma chi lopal tesar mayar nzhowan kong. Si sorwa tang, nansi senong pima tongcheng sar teni tongji pa xiar nzimdang songde lakso ganjin gongpo la. Ji ho yendong zhapa senpa chi, nzhodong zongpa xeng de lak. Nansi jindong korwa pa tu na gaxiang tong na chor. Sanje genjian chalei wang, jiar gen yixi long ne jik, debxie nyingbo nzho genxiap. Tetar mato semji nam jarsar dewar hiqba la, nzho dung tamja damasai, gongchi yendong gangong pa semji nam la denjorwa mo lam paror senzo xio. Ji soji sanje debxie nam la tukdang korwa xiargi mo lam detar songso. Tene la tukye chenpe o le so, yuxin xer so ro bo da la re xie so. Lewa ni ba, lengkar sipa me long le mu bui dung rap song cao tang, lo bong pe ma ga long yin, zhong le nyem zhar dang gu cao. Tene sema dung dang bu ji ru qin yi le po dang ge ri gye de. Dang le gan na cham hok ye ye nang cin, mu go dang ge mu jie song a rap zam yu na. Dang ye mo nam ji jar bui bu za nyang gong ma kap ti yi. Sela dong ye sang zhen zhen jia ta gong chong. Dong ye sang zhen zhen jia ta ge la za wo de gong jian ma kap di yi. Sela dong ye mong chua qi pa wang gong chong. Dong ye mong chua qi pa wang ge san za ran chuan ma mo kap de yi. Sela dong ye mong sa yi yong qian gong chong. Dong ye mong sa yi yong qian ge nian za si po wo zhong kap di yi. Sela dong mong zi qi le nga jian gong chong. Dong mong zi qi le nga jian di jiang za dian bu la zhong kap di yi. Se la dong jiang chou la yi zhu mei gan chong. Dong jiang chou la yi zhu mei jiang za la de

대신 시초나 우중 삼도 종치르 군주 종 잠비 생가 생족바 파위 침성식가 우모 간히데 임바당 춘나 신숭아 제요 콩기 삼히와니송 랑니 나님 초리 종합식식이 바히지요 데터 파마니 싱리라 제디 콩기 르타다 송포 땅 송물 르타톡 시바마사 다동 실림바 땅 샤고아스 능리 적적정 시지요 Lu Xingnila Lepkab Kongi Sama Zohi. Dertawa Chaki Dining Gansim Chimbo Yubartin. Kongi Matsi Yapo Shichigena, Niparta Rangnijab Lagnila Tingipa Shanti Nehijiyo. Lu Shirgala Lepkab. Pama Nijia Karpo Yingta Tongche. Adishin Shizu Shigba Lhasa Tang Tene Chendura Lawajigbarjo. Adishin Shizu Yi. Dedi Nasu Chavikar Nyamnyong Kanyang Mebe. Dika tsangma nguni zhongi jiyo. Sier tsongwa tang xiapxiwa sok xie nyong. Diti rkali jabong samjiyo zi ndetun la xiechan xie jinsia. Zhanyi ta lawa jikbi luwa ninang. Kongi nyinmu lika hartag mbatag xini dindawar xirong. Tsamur pai jie zhudan tabtang nangmu cua goja ranghang me patan jiyo. Semchang dindra xiki kongla lhashin ngibarta rangyi la lukhti. Xiazhig shigto ji semhi tang dhamba ngomi da char. Kong lo nirshigla libi lo der. Zhongpo tang zhongmo su da tong lopchan zhoga yobbe. Adishin shi ci pai da lo ji semtag sha. Deh dar kongi lo anila lawa jigni sgsig zhong zhong si bi ngagur chi simto ne. Pai da sa kong shong shong shig zi. Nihtong nirshiglo da shi shigbar. Longta yanzhu wasi kong jambi xing da ngi si go xiwa zha. Sākhāng zhigbī tōmār cōng yagbū dēcā mē. Oñchīng dēshīn shīcī yatāng māshabār. Sākhāng tā yōngkhān gāngzhūn mārī ngōr. Sāma tāng shāyī zhuā yagbū yōmī jīr gāshān zhuā māsā. Jirkū yāngyāng shīcī yō. Gōmū sākhāng gā gō jābzhī, kāpār nē yīzhūr lakcā zhāng tē. Rāng nī yōgī gāngzhūn jīr gīngkū gōntab shīcī yō. Mālā zhūnzhī yādān jīr nā mēndrib shāwā jīng mē jībātār. Kongi tehtara gawa shabar yamutsu ngheju tobyo la. Kongi abzibi sama lang tsangmir gabu shiji yo. Yongbab kura langkab, adishin shichu yi. Sakhang zgni erdawa ngalin zhugame, adari yongbab gul chih shikzamdi. Dili jing pama nipi karpu shimu denja kargi mebi, hasang gabu shongshi chung cienhong tang shi tishya. Sakhang ga chongla lamzhu jik jing. Kong tere luye tsamne madabar.

Teringele zayn na alhingye zu nawe jid minbara chibani pyo ki suyun ruyan ki zayn nambara tawe medo di nyamu nangma tang chuchatubi doshay ka jik chidu pyo yun.

0: nga khande jeme ti je di shijin chawa ko yu ye zam ma se an gen de sir la gi ta a jo se gi lam bu ti ni ji de sha ko yu chola mu chwa tin de chi an gen la gi kha re sa na a tha rin khu tu ne an ni rin be kha re sa na ko la de wang gi an ni so ba le ju ri an ti ne gen la yin kha re sa na rin be gi ta a si ju lo tong chung je chi tong gu de de ju nang lo la ta khar ta khu lu o so jun chi de an gen la da gen la gi ting ye gi kha re sa na ta khu tu Nyamdu karpa songyob gita nyorgyob tindajigi nangla losumza di shuusha. Hine rinbe da kare sirisawa lo yue kyan oyon namge pishindu ngenla ki ikonyun di chidara zi choy che. Ngenpinchun lo rochimwe kien che. Ani ngenla ya lochingi gigen dian di shu nangsha. Ani ngenla kongi kare sana yuzela gashin, yuzela thongba, mizi kangbor yuzela yuzela tamjela zimba. Ani tindajigi goyo ba tang tando ngenla ki kare sana ngangzo mishi sangbo di goyo.
1: Sangilinke. Degi nga nazu sambatini tebzara dita anjibwe ngondru ngodruri. Tiyan tip diyan nangi nangdun zuwi ina ka sumla ina lingya zoya ngodru shibke shi shubi ina. Chigi ina chi ngakchu lukyu ki dunbi turib ki milon tan mirik tundi ki susan shikdi. Tip di ngondru damgi chunbi shiogli riri lobe caya. Ngakchu zumbabu turib ki gandhi tan ledunla jangbi laksam namdaati tongdub. Dini pedib gyuma shingma yinbara. ngakchu lukyu ki zamchu nemen shikri. Zumbabu ina tuizu hajan rinbu che di gyagab rinbi ngumi rinne shusha di nangma tang doyshe ki gyunzinba gen trishi tiring lal ina tegara jenti shushin. Kongi tenlam ki gyurim shibu gyune ina penchung ki jizu pekya tang gyundo ta sonyam tenpe nga zumbara che yu. Lukyu ki pirim di ina zhunghwa miri kimzan chenpyo nangi miri ka wargi zhuwong ta piri nyamri jegi tuning samutiyang sel hamiri ngunyu.
2: Tini da zhresi tiringi karyasana, gyuzegi mizi shibegi teptindi karyasana, wajoo shibe nima tibeta dunche, tang tuangmala wajoo shungegi karyasana, wajoo chondu nangengi karyasana, duzo nangengi, penchum nima bichung kangi uti namba tang, tishi zumri namba, shingha bichung kang jela ning takwane tochena shue yin. Gyunzen kharaya sesu na diri shala nga zung, ngare ngwe ne chashyabi na, ngaran zombabu jingi ngwe ne chashyabi na, sapen dobu chiche. Andi ne nga zung kharaya sana, bichun kandi ina kharaya sana nga zung diri shala, shingsa dobu ji. Andi na zumbi godi kharaya ina sana, sapen dobu chabia ji la, andi shingsa tila kharaya sana, yuakchi chingengi, andi sunamba. Hurchun jejirisha. Diwekyangne, bichun kanti, lorobo tang, zubabo paki, ani nga zu kharesana, tablam yuchie, ani yachewe lorobo jianlamna pyugenjirisha. Tesungi jawa tingi kharesana, ta nga zu kharesana, namyang, kathada mewe, chudang nyamyu jawa, tindajil nguinzi shuguyu. Chezang kharesana, tesungi kharesana, ta nga tangi kongchuyub nangshin, chudang nyamyu shinki, jawa, dindaji indu zamba, an nga ning taba ne, pechum ima bichun khaang, di shin kharesa na nga zo, tepti ki zumbi ba, sunam joga, di shin khara shinha bichun khaang, ning taba ne toche na shuye yin. Tine zo chishu ki toche na shuye tini, an nga zo kharesa na, gendu siri la da, kongi nangmi lenge yin. Gyanla la toche na shuye, gyumjian ki kharesa na, nye ki kharesa na, Kong la jati shuye ki kharesana, shu ting ting jik ma ri, ni ma ri, ting ma mangu shita ri. Inele kong ki nye jati di tangli nangbe ma zi, jati shu ting ri ri la, sun lang tang, bun nyam, zawa nye ma nambar, ngangyu ringbu, chuo ri ri la kharesana, lian na wa tang, jesi mangu shi, sen nam ne ba la da la kodun nang chung si. Achan jang, tep di chi du, ani jesi mangu chi dang kong chen bu si mewe yin, an tep di kharesana, dagaas chi wi yin yung dan mewe la den che, gyan la ki jesi, za chi mangu chi nga la kharesana, sen nam mewe tang ni kodun nang chung. Tanto chi tamye ki kharesana, shuda nam ba ya gup su, kong ki kharesana, jen ya gu mewe yin le, yin bu ri ri che che si che, ani nga zu kharesana, shuda nang che, ne ka che we ki, ani, Tiyo lo sotyo nangbo lo samjan nangbo lo nga kharesana Simgu tiyo lo dze nga nying taba nga kharesana Tochen na shuye yin
1: Dabab diyan nangdo sungwe shin Nga zui juishin nipa di Nipa lukar ki kese tang Suigyun ringne ye laso jebe koro shuwe yin Gen dreshi tiring la ni Mezi shibur yin tangi rikze cha sha tang Pyo ki suigyun gyuze la ya Lusim nyi kyungwe pe gyuze bo yin Keto pago shikri